0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Halo, ako to Jabot. Noon na miyak kabak ako. Kaisarapak mo ako. Kaisamamit mo ako. Kaisula bak ako. Pasan nga kay kita. Anang na nga kaya rumah kay diberi chico. Anang kalau main game. Nama-nama game pak handphone. Ngay kamata kita jay. Anang lawan kino kita. Ngay kila lawan nurun school. Ngay kita danu, danu, danu, chico.